0: Oh, Teresa. Meo kamkumi ntonyu mukala wira kamuraro telu amrimo lelo.
1: Ayo pipi ni mahawanyuwo. Malelo wani wu to waluwesha ni mapedwanyu.
0: Ahe, etiorera wiwa yeyo. Wasamusa nya nasi vela.
1: Amusiaka wasivelasha ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani nakala wa mahiku hakalala masiko shuta ni pipi wira wani weraneyo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
0: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo ni yeva kane ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusamuko hamoso wakuta sumana.
0: Yeyo vakani vanu tiyowa cha Teresa. Eyo noro kali hera musanu kala ni ikuruva musato ni ikumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma. Yele mkishuti hanyu.
0: Wuna, nanelu munu upula mapeli waya.
1: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapi ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
0: Ayu.
1: Kino wota wela ni pole wowisi hinyanyeye. No mala omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa wawini kureleke kahiyo babo pipi.
0: Tiyeyo Teresa. Vasovanu kosuwela tiwoke kelaka oya otana olelo.
2: Nirento kohiyo mukhaleno yoya sosiva ni mirerelo sokhwani mukhale woteli wa murima. Wasiva vanchene, ukala vanchene, ni mpento wata.

0: ta ipangkeni chomo bibi manrokoraka
1: wapia kaweo aniwe we na udala oga
0: anachiveli yayo
1: aniwe.

0: nyosh kurlani. Ninkela uniasa. Wenno ama hulela amwala no wemteko. Samtiana. Mwanamani ni yeso tunku mpantuli. Ani wumpereria ya anamunche nwera ehinabara sohi kalela. Sikale sintiki heria otuli. Munwelo wa shito kwene nahimia anashulu. Januari Eduardo.
1: Mwana no ajenero asina mwana ni wakavira atu ohiwira nino provinsi oniasa. Oni wo perera ohia atu owulu vada aniveri hamiteko osovikila muchanko mapuro ohia na hiena ayisidade sohia na hiena sa e provinsi ya oniasa. Asito kweni ala ahima wira mwana no ola o klani mapuro o palila wakavira atu ohia na hiena ampreni mahosho ni antuna okaviriwa. Mapuru ala, ti mapuru alipeleliwe ni guvernu, wawira atu otene, manakusi yanti na atu akina, antuna ovaha makavhiro, wawira hiye ki mapuru ale, ni mholo maya atu ala ahawila, ya keleke mapuru ale. Vasidade ulishinga mapuru ala, atipeliwe ebayiru na makula, ni washu lugo. Ilda Inasio, mholeli amwalan ole ino provinsi ya Yoniesa, o hima wera, Mikaelo sa tu owuluvala, amvira empani impa, ya sasaka ovekele tu sohi ya nahiana, ono piha opitiwa, wala utanyera irisa ikinani, tivo onatune atu otene, ya tunaka makavihero, ikana iroka mapuru ala akuleliwe ni guverno.
2: Vamos parar com a mendicidade, e ao contrário, aproveitarmos o rico tempo.
1: Respeitemos
2: a pessoa idosa.
1: Yari masu a Ilda Inasio mholele amwanano a genero asina mwana ni wakavira tohi wira ino provinsi oniasa awoperaka tu owulvada ohia Mikaelo sopaka muchanko mapuro ohia na hina masade yolishinga eroka mapuro atipeliwe ni guverno wowe likalike wakaviriwa atu ala. Januari Eduardo Okumela oniasa.
0: Ozambezia amwabano ohi yanasa annikupalela wera mretele etuimosa yulu pale
3: amwabano amohamo hae province ya Zambezia ennaveka wa anan loko otene lapela ya Mosambiki we onna panelo kriati ya mretele o wana wani humali ya makata miho ana nyata ala entanya makata miho omokone we lapo ya Mosambiki vamodatone wadhadha okiri ati ya mrechele, wela po ya Mosambiki nunu wene makalilo apama. Ama wana lana tonya maha wa osivele na muke na nemukwawe, o levelelo. Ndoko inenero na korea so panela mrechele okiri ati. Ama wana ala aditelela onota veli veli. Orero nivovo opanele lapo ya Mosambiki, wela po ya Mosambiki nunu wa mapama ni mrechele ni. Ama wano ala ya lota vanto wavira wa mahiku masese amwiri yola olikanela wavira wa yaka makuma rigi na kusese vavale elapu ya Mosambiki eraya mrecheleni.
4: Kashu samtono kena subiliju na mrechele elapu Mosambiki ya kwadru totupuru katipa witi papama. Pele ya were ya we mrechele wala. Were ni kwa kile kwat pamphele wero khala mo re cheti veshu ni ibana ne na tane he khala mo ha opo re ne thu yona nara ato thene khala re ba mo ha yo ba wi hi hom to he khala ke na ko ne ani agu yaka ni yaba ke na ko no bolwa bale nta mo re je ona me mela pham ne ka mo ra pham no ha kala le ni bui bana nara
5: ke ada pash he presi so khala bo wi wana na mabade ma skola ni ma promote
6: in hi kunan rin hi kunam re chele in nan le win e mo re chele ta winu kuote ne porque mrachelo na pacha mrema wa mtu divete kwa mtu we musini tunan ana mwanao
7: mika rauli sina nabi ya mwilukulu kuela nona bakhani hiko mashi inna hakalala ba mahawa festa wala ombira diwa 4 di 8 pro 2026 ne ntao ne nona bakhamba khane so etokotoko oramwa musuru kutuhiriwo winaja
3: ama bana amuhamu hepoma bachwapo elo chaka.

0: watan la arati o hiena hiena nera yon hirike orata ya wariyar yivam tukumano ole ni miteko iya din tuna wera atu yesu liki samhoku umponyani ya shire shire mga inyanja yo niyasa ni nabitho wariyar yivam tukumano ola nindro wa sasira wera ni tukumanege ni somelaka sa mota woro ya mholo miteko sopira aleto nishirishiri mga inyanja yo niyasa
1: este nosso potencial, este nosso ativo do Lago Niassa.
0: Fiel a dia, mtokwene amarenongweha sa makalilu ni mitekso pira aleto provincia Niassa, ansuri haka samote provincia eleni ire raya uwera elatule mtukumano onitenu a festival das estrelas do lago onera uerani ki o praia Yeshuanga o municipio Metangula mutano solatu diwa tumitukumano so hiena hiena sinara sulumeke sa miota soroiham holo miteko sopira aleto nishirishire mga enyanja yo niyasam ukumila olshinga Fernando Damas.
2: No pio maviri helongwa ya muhina malaka na namkumanelo wa habari mpanto la wotanno neria riela pahu olelo mahiku matanu mweru wa otubru mwaka wa 2026 laka no wa mpulanu na akaleli wene Rajab Asani Jamal Afonso Omakinani mihelo ni moru helari sikina kwene solu luwana ni mkumanelo wa habari kwahirini.

soma sheni be uthele lo soma uthele lo ki yarla shana nu ki parlante ko bahi tuene ne ki one wala ki hiwe soma sheni porki de ke kahiyo